0: mati.
1: Oh, sila mga gusto, mga kalahat siya.
0: Kanakalawal ka daw.
1: Oo, kanakalit.